Min pe tozo kang ti la kan ngai tha Central South Division Songsters ten te rem ani na thia North BL Zaipol te rem kan ngai tha vele thunga nga ka o in ti lanun remanga helai tun trumata na kan nu ber tur ani.

0: Kan ngai thak tak kha ka o in ti la na thia north bial zai pol te la re mani ala chiti song chu tun tuma ta na zai pol khuna zai pol lak ngai thak thei chulon le ta a akash mani ai zola tanga ti chu ani tuna chuan non formal education ti hun kan manganga thiam na tak tak pachhuak tu ra inzir tir te thu pui manga sarochil din pui government aizawl north college a principal thu sei ilongai thlangu
1: tur thu pui hi tunlai khuvela chuan kan mamaw hle mei naupangin lekha azira ba emaw ma emaw a pass chhuah pawin a thiamna a hmang tak tak theilo fo thin ba po sap chunga dil na po ziak thiam manglo te ma pass chhuak zirtir tu atan po a man theilo kan om tanual mei heng hi enge a chhanita angle chhan tam tak a om theianga kan ngai dan po in ang vek kher lovang uluk taka kan chu chuan kan zir lai te hi an thiam na tak tak po chuak tur hian kan zir tir tok lo deuh chu ni in alang sikula kan in zir tir dan le in lama kan in enkol dan hian kong ro thui tak asu ani enga tinge nam dang te hi class chhunga te hian zo na zo anin chu a ke ni mizo no pang te hi kan thiam ring po kan soi chhuah theilo fo niang kan namzia ani e ti ngot thei chu ani hau lo mai a chan chu mizo no pang then khat chu namdang ang bokin a hun le hmun a zirin za lo theina an nei tlat ani chu wangin kan in enkol dan azir ani ti kan ti lo theilo ani ole thiam na tak tak pu chuak tu ra poimo deuh ka ti ve te kan tar langanga no pangril ru sha thiama an tuina zong zirtir tuin asia thiam chuan zirna hlotling tak a om theang tunlai kan khol chang kang tak tak technology sang tak hian atum chu no pang te rang zok le tha zoka thil zirtir ani zirlai te hi anin anglo ti chu kan thi theu ome a thenina minute som chhung an thiam mai kha a then tan chuan dar kar chan ve chhung po in thiam man ani lo zirtir tu tan thiam theile zirlai nufual deuh zokte in ang veka zirtir an ngai buksi a thil har se tak chu atling ani result zok nei tur chuan zirtir na tha kan pek angaya heta poimo em em chu no pang tuina le thiam zong mila zirtir ani an me zia zirtir tu in asia thiam chuan zirlai tan chuan lok na na satak ani theyang zirlai in ni tina azir tur le ama ma bak te shiranin lekha azir chuan lokna na satak anei the ani high school college le university zirlai te chuan an ma bak te lok le zuala an zir theinan an ma nin hun bi in siamin an thiam chin angte uluk takin chin chia thlap theisela exam dona boilu tukluvin anom theyang achang chuan le khazir tura han thutwang wang po hian ril ruwa alu thei thin lo hetiang huna po hian kan hun te khoral mai mai rawin kan zir lai min pui thei tur video te emo enin amo athon thu ang zong te in chiar dai ila kan le hlok pui tho tho ani tun lai chang thar te fan nei na chu an zir lai ang hi media te chi sang sang en tura om ba ka online course te a om to a heng te po hi man chang kai thiam chuan kan tuina zonga mason na min pithe ani zirtir tu ten kan zir lai te kan shia chiana an mi zemil ang ze la tan puina kan pek thei chuan an ma nin an thiam ti po an lo shia lo te an tuina lam zong te kan hai chua pui thei ani zirtir tu chen khatin an nau pang te an zirtir dan claim lo soila Kiran Kumar Agravata chu Gujarata khopakhata zirtir tu ania PowerPoint mangin kon banega crorepati angdeu khan azir laite ain eltir chinani subject shang science social science le technology lamzo na zotin ati thaber chu loman apachin ni tina hetianga PowerPoint ma in zirtir chu a thaber lovanga himasela akhat toka zirlaite en non nan chuan atangkai hle anga tin zirlaite po phurna nasatak apithe ani alicia zimmermani hi New York a Paul thum zir tir tu ani a mathematics zir tir nan lego no pangina in khwal ta lem na brick an man ang thi a mang tel chin no pangin nuam an ti ba ka lego mangin classroom a anin khwal ta lem ani maya mathematics awesome takin an thiam pha thei ani heti laia hian han soi bel ka du chu pc girls a po hian a pole le b pole kan ni lai khan lungte mol te te mangin mathematics hi kan zir chin ani David Yancey si ave thung chu Atlanta a zir tir tu ani a social science a zir lai ten anin em em history te subject sang sang chu hla in a sa china a changin arapa zir tir dan olsam tak hlasa chungin nuam takin nopang ten an ngai thla thei chin ani Joe Rule a chu Indiana a zir tir tu ani a ani chuan classroom a zir lai te hun a petam em em a zir lai te du thlan na thui tak a pe a soi ho na anei pui ba ka an thutluk na angai poi mo thiam hle ani zir lai ten an hmalam huna thutluk na poi mo tak tak an siam alangai don ti hringin an ril ru pui tling thei ang ber turin cherchua tumin classroom a nasatakin ma ala thin ani lekha zir ngor ngor ba ka thiam thil lamte kan zir lai ten an lo nei reng theia heng te po hi an ei zon na le an nun kong siam na na poi mo khop mai school then khata chuan work experience an kal pui uluk khop mai a mei chatan puan ta puan thui la phiar thil chei moi te mi patan mi siri na te na nga thil siam te chi sang sang an zir te thin heng kut them thiam na te hi tam tak chuan le khazir lama lo hlo cham ta po ni se din chua pui nan an mang thei an thiam thil an zeina lampang kan zir tir thei chuan mi pui tlang ka kan cher chuak ti na alo ni thei do ni ni no pang te an thiam na highland chua pui a cher chuak tur chuan eng tin nge ma kan lak ta kang le an hnuaia kong thum kan soi tu te hi kan zom thei chuan thil tang kai tak an ni karing ani pakhatna chuan kan zir lai te amal te te in le a hu ho ang po in an chatna lai le an thiam zong zun chua pui masak a tha hle ani heng hi kan sia chua pui thei chuan an ma ni theu atan atang kai tu zong in ke pen pui ila an ma nia kan be se na sang tak zir lai te nan sia chuan thei top an chua ve thei nge yang zir lai te an kal na tur le an kung zo tur uluk taka kan duan pui thei chuan an ma ni po in phur tak le taima takin ma an lo la thei don ani pani na chuan kan zir lai te an no pangemo an pol sang to em po ni sela zirna boruak nuam le phur om tak kan siam saka tul khop mai class chunga in hau reng le thin ur chewa zir tir tu om chuan zir lai te tan le khazir acha kom lo kan hau po in an ma ni ta na zom nuam tur zong in fuin zil ila kan thu an o in an ma son na kongatan thui takin ma kan sia sak theia tin ma son na an nei ani chuan fak bokila zir lai tan chuan le khazir anom pha in an phur sot don ani a phathum na chuan kan zir lai te sikula chau ni lawin in lama an din hun shiat pui a tha hle he hian zir tir tu le zir lai te inkara in thlun zom na tha tak a siam te ani an dam lo ni khwa te hlim na an nei te le lungai na an to chang in kan va siat puya kan tel ve thei chuan an nun ko nga na sa takin nge na le ma ni in rin tok na a pe thei don ani zir tir tu chung kam ha dam tak le thlamuan thlak tak khan kong ro wa su thui le don ani zirlai bu kanin zirtir ba ka nun kong zo dan kanin zirtir na khan zirlai te chan a pe in ngong thui tak anei the ne apoi mo tabir chu kan zirlai te hi an poi mo in an hlu ani ti hi kan sia ti rangai an ma ni le an khovel hi apoi mo zia kan lan tir theya kan hun kan theina le kan tha sengin an nun kan thlak dang lam sak the ani ti hi isenon le ang u heng ti thei zir tir tu te hi chu zir lai te po in an dam chungin an thei ngel thei to lovang zir lai kan ni laya kan zir tir tu ngai san te kha han ngai tua le at leila an ma ni ang khan kan fa te emo kan zir lai te emo nuna poi mo na nei turin chan ila zwal ze lang u
0: kan ngai thak tak thiam na tak tak po chuak tur in zir tir ti thu ron sai tu kha saroj lalin pui government Aizawl North College principal ani

pon lam landan ti lamoy tak meron sa tuka Jonathan Lian na ani a oh tu kena ikianin hey comments te kalau mu a kalom le maya kukung te ikianin ni zani mutu yem te ron ti a ron lang masa pera lom om chain harwang chain ni football lampang clear na sa may box ya tun lai pay mo kukung te he ngani enzo vega tu mani kring tizan mp mar o ma pui te ron langa lb coaching yan kavan ngai tak che em ron ti boka ngai mm vectu ti kamin lo shat sak ula a ti chuani na van shwai ral te ma shwai ron lang boka ale imponi se a comments ka lo drop zel ula kan lo tsiar zelang a ti chuani Zorema kiang te inna ngoro eh itu nakina play tan ka dalokang encian le lokang am lo shi tiam te u imponi se vanin nuam kan ti donani vanin nuam kan ti nga andrul tlan kema sakha ani a vanin nuam a hian in tin tak la om veang i mo tero u kan ngai tua veng veng atan kan kan to azui vang vang atan kanin karon hlan don chewani a hela hi vanin nom kan tianga enroll kan ki manaron sang

kan ngai thak ta kha van in nuam tini in ron sa du kha en rul tlan ki ma ani a ni chin kan ngai thak tak lo kha kan ngai thla ang a kan la pathum na turatan min mangai lo i thei lo ti la kha ni se ke zore mwa na zore ma khyang te in ron sa do na he like do em em mai e engeni pathian he khovela le he khovel pon lampanga a thil ro pui em em ti trin le eng ma ti thelo nei lo khanin min mangai lo kha a thei lo le tlat mai ma kani tro ro pui ni ale facebook live comment lama hian in jh lilram nun mo ya hela raja how hian in miss email mona le meron te kan lo me mo in comments te a chiar anuam kalo ti velu tu kan ya ke poin email chat le sanan se for odi ti nam le ron te kalo am lo to ke mp mar adik chat ro machine ki voi khatia in mu po hian tin lung in po tur hi chu nge chat zela sin nang mai lo fele e fel lo a mero chu o in lo shel ve mai mai tan he mp mar hian in hete aron ti chan chu voi khat chok gan in mu a e ko vel han voi khat chok gan lein mu a mero chu kan in kom nge ngal em em ma chu po engani all india radio station a hian ni a mo kata jong khan in vo in thleng hian tiang gan lein po em em ni dikha kan non soi ve se u duni message hello kini ka du tok charan ti a kan kan soi chuak lo thei lo will be caution ka lom lo to ke em vo ni se in comments te chara nu ama lo comment zel turin kan som hal chewa o min lo clear zel bok ulla ti chuan em pathian fakna hla te kan ngai thla chho ze langa in kin khaleng vektura kan ngai top mai em po ni se kan ngai thlak le tur hi kan soi tak angin min hmanga ilo i thei lo ti ani a mai na hi aro puya ni tro mga ina tin lo chuan he khove la hian in eng ma hi eng ma eng e thil eng zong zong eng ma lo mai hello ni don ani ti kha sha ila kanin mga itlan deu deu te po hi a tha in eng ni in mga te kan zir le zwal hi a tha in ka sha ni heng po ni se min mga lo i thei lo kan tiang

ka ngai thlak ta kha ro hlu i suak ani ti hla h seal sang lura sak ani a avathlom avathlamwan thlak em ter o ro hlu i suak ani chu chu a mi ho sa tak kha kan kan nia he kho vel kan ho sa per ti kha lawin sha e la ka duni alle lak ni thlak chun zumanga zoram chanin angel ten an ompui ti hla kha kan ngai thla anga he la he ka du em em mai a thlamwan thla ka ti boka ti chuanin e comments lampang te o el bi crossing te mr tin za ai zol nge ra sur ve em ron te ani pa in ra sur cha loin ka sha studio chung tang hi chuanin ra sur le sur lo hi sha tia lo thina eng po ni se ke ni lam chu khwa dur na sakop mai ron ti a vo in lam chu khwa hi thawak chaw don lo ni in alang ani tro o eng po ni sel bi kho shing te a uma pui te khlom em em ani ti kha kan ron sei du an ni a ti chuan in aleng po ni se min lo thlir vai lom thu ka soya ai a kan hun to plam kan lo na i vele tareng mai eng po ni se la pan ni vel na ngai thatura kan la ngai thathei tura ngai o angel te nanum puin ti te ang zoram chani.

kan ngai thlak ta kha angel te na lom pui ti la moi tak mai ron sa tu kha zoram chani ani a kum sang ni le pasari kha ayut ai kan tel tum kha ani a o sang ni le pasari trang chuan he kum som pakwa na lo ni ve tareng mai a lo zai re ve to em em mai a engeni ni athiam thiam chho em em mai a kha hunai pu khana thiam lut tuk thona chu tu na phei chuanin enge kalau soi tak ngin international thing po han ti don ta se za pui om lo via don ni ti kha kan ring ve ni ole eng po ni se kan san nung ber tur kan ngai thak lo hun ve le ta ami lo kai ngem kan tianga joseph zaiming thanga sakani a kan artist thatak mai uyom tak mai a nge ni zai zai mai ni lo la pho alama po theu neu lo tak mai kha ni a kan ui thar le thiana ni joseph zaiming thanga hi chu hi po hi hela po hi ma pho ani nge nge ni melo kai ngem ti ania ti chuanin in thla nan he la hi in zawai tan karon thlan sak chewa milo ngai thatu te abik takin Facebook live lama comments run run tho tu te a in tan liao liao ni se lom thu soi nan ti chuan milo clear ze lo la Tuesday Wednesday le Thursday mo thole nilai ni le nilai tho chana hianin kan live china milo clear ze turin kan som ngal cheu ani ole tuna chuanin milo kai ngem kan tianga joseph zaiming thangan haran sang

kan ngai thak ta kha si rin thangan mangai zoram ti la sakani a ti chuan in il sang zali sai lo ina zoram moi tu ti la sak kan ngai thal chun zom vel don nia.

zo ram moi tu ti la kan ngai thak ta kha fom ta la sang zo ali sai lo ina sakani a pusi din thanga zai kan ngai thavel le anga thang chua mwal ti la haran chavele don ani.

Hei hi Akash vani ai zol ani zin dar so mani a tuna chuan zair moi hun kan lo thleng ve le ta a tun tum zair moi hun a hianin biak reng pui le hl biak moi at zai kan ngai tha dona ama sabra kan ngai thak tur hi biak reng pui ina in batton in ti la sak ani hin ngai thate ang.

Batton in til la kan ngai thak ta kha biak reng pui sakani a kan la pani na tur hi HL biak moyan hei hi mo an soi di chen ti la asa kan ngai thla vel le anga ti chuan in hel hazu a hianin biak reng pui zai kan ngai thak chun zamang khwanu leng ro ati la aron sa vele don bokani.

Kan ngai thlak ta kha engkima ka engkim ti lama bok wels ko shan zai pol te na hanrem ani kan la dot le atan baal ma a thing thing ai lo ti la na lan pastor bia zai pol te rem milongai thang u.

kan ngai thak ta kha choi moi na ti hla ani a ron se tu te kha ser kon ko shan zai pol te ani kan la dot le atan har sanatin reng hnuai leng ti hla ma bok west ko shan zai pol te sakilongai thang u

kan ngai thak ta kha cholnaram ti hlani a ron rem tu te khna lan pastor bial zaipol te ani a chute jong chu tun trum zaipol hlarem hunatana zai kan ngai thak kho the te chu ani e.

0: ORS le zinc ki naupang ko chalote an dam le fat theinan le taksa chakna an lo nei theinan doctor tipon cha anti berani naupangin ko chalo anei vele ORS le duiri lamchi tam thei ang bir pek ngal vat tur ko chalo are ma ORS pek chhun zom reng tur ko chalo hian taksa atui ril hlo na dehydration akhen thei dehydration inei lok nan ORS le zinc ei vat ton nia ORS le zinc ki subcenter naibira athlonin alakthia nopang ko chalo chu ni som pali chung zinc pek turania ko chalo are hnu po in ni som pali chung zinc pek nge nge turani nopang ko chalo ta na ORS le zinc pek ki treatment him ania ko chalo atidam chakani nopang note nute nilai ko chalo te chu ei tur nute pek chul lo tur andam lo lai le tam hnu po in chataka ei tur pek zel turani nu in nau cho asiam do ne mo nau cho ashai do ne mo nau ek ati fai ne mo sabona fai taka kutsil zel turani ko chalawa wanga taksa in tui tlak cham lo nan ORS le zing pe pat thinang che ko chalolaka ilo film thei nan finally thiang min na ngai pui mo la ifa te tharuk an kin thlengin nu nu te chau pela tui thiang him chau in tir thin pa ka vaccine hun taka lak te thinang che
1: fa te bulam ezial izuk chuan damdoi thalo no om sang tam tak ashinga sanin ei tir ngalani cigarette zial zuk hian tu lo om mm mai borok chia thalo tak tak te tu lo om mm kan tak sata na thalo tu nan na asman na te beng na na te le thipui nge nge tur chuam nan na keng telani cigarette zial zuk hian nau pian thalo le no sen thi na ale tin ati tam chin cigarette zial izuk hian nang ma le ifa te nun nan tak kha ei ral me kani tu na mai zial zuk khasim ngalan che
2: ministry of health and family welfare government of india with the ham channa dana
3: Thank you.

0: chuan he danina a sawi zinga pawimawh le em em chu hleilen na tuar tu te khan lo om lei lawk na an pasal te bula emaw an chhung te bula khan an lo om ngam lo ani chuanin hun engemaw chen chhung an lo om lei lawk na tur shelter home an tia chung te chu an mamaw theia chung an mamaw ang chu protection officer emaw service provider kan ti emaw te khan an mamaw dan azirin an ta na rua hman na kha an siam sak tur ani a tin damdoi lam thiam te pawh an mamaw theia an taksa an hliam enkawl nan te emaw kha har samna an taksa a damdoi lam pang kaih hnawih a mamaw an lo nei ani chuan damdoi kaih hnawih a chanpuina ang chi te pawh kha khang har samna tuar tu te tan khan pek tur ani bawk ani he danina a sawi zinga chanvo pawimawh tak chel tu te chu protection officer te hi an ni a ta chuanin protection officer hi state sarkarin chul le tha a tiangin an mamaw ang azirin district a te emaw khatiang khua veng kan ti a khanin chul le tha a tiangin rua hman na siamin a rawn rua tur ani a ta chuanin a theih sham chuan heng protection officer kan ti te hi hmeichhia rua sham theih ni se tiin a dan chuan a sawi bawk a ta chuanin heng protection officer te hian enge an ti kan ti chuan magistrate kan ti ro rel tu ten domestic violence chung changa thu an ngai to im thu buai an ngai to in chanpuina an pek angai china chung chanpuina te chu protection officer te hian a chang hian an dung china tin khatiang ang domestic violence chung changa har samna tok an lo om khan protection officer te khan magistrate ne na te an vashya tir chin boka tin chu mai pya lama police officer an ma ni huam chunga thu nei tu police officer te ne na te po kha thil thleng ate kha an vashya tir chin boka tin adang le a chuanin khang har sap na tok hleilin na tuar tu te khang khan enge digna chan vo an nei engang ham chat na nge an don thei ti ang chi te khang ang lo shya tir te kha protection officer te nan na poi mo tak ani a tin ni chi da kan sei ta kan khan hleilen na tuar tu te khanin dan ang takaro rel na an chunga thlem theina tur khan dan lam pang thiam te an mamaw theia chung ang an mamaw ang lo ngai tua sak te po chu protection officer te na an ti tur ani a tin an taksa har san na lo tok te hliam lo tuar te po an om theia khang ang chi te kha dam doya examine medical examination an tia dam doi thiam te na an endika khang ang chi an mamaw ang chan puina an pek thei dan tur a rua man na lo siam sak te kha protection officer te na an ti ania chuan ni chi na kan sei ta kang khan om lei lok na tur te po kha an mamaw theia khang ang chi rua man na lo siam te tin puisa an mamaw ang chi lo rua man sak ang chi te khang ang chi zong zong kha protection officer ten har san na tuar tu te chunga anti tur te chu ani he dan the protection of women from domestic violence act hianin sarkari na ati tur sang sang aron soi tel boka chung zinga chuanin mi pui van tlang in he dan an sha theina tur ata na puan zar ani a apuan zar na man ro a chuan tv te radio te thuziak mang te pu in chung puan zar na chu sarkari na thok theia tin mi pui van tlang tam zo kina an sha thei dan turim awareness program puat saite tin police officer kan ti te government sarkar na thok tu te le judicial services kan ti heng ang ho te pu ina training an nei te heng te po hi adan hian angai pui mo em em ani he dan chatak he mizo zinga po shelo kan latam em em a chuwang chuan a sia ten shelo te sia tir hi kan mo phorna ani ti sia ila tu chunga po hetiang har sat na hi a thleng theia kan chunga a thleng lo ani awang hian ngai chatakin om mai lobila kan chen om te han hoi zau deu ila kan venga te hetiang ang har sat na to kan omem kan khua a te chan pui nga yan omem ti te hi ngai ven tlang ila ti chuan chu tiang ang chi an lo om ani chuan thu nei tu te hne na sia tir ila har sat na ma ne lo tuar ngot ngot te pon om the ti sia in mitin hian mo phurna kan nei cheu ani
1: tu na kan ngai thak ta kha protection of women from domestic violence act 2025 tnia aron soi tu kha ru lering liani mizoram government law college luang mo lami ani tu na chon zai kan ngai thanga Priscilla Fana in Lungkachir lau ti la sak ilongai thang.

tuna kan ngai thak ta kha lung ka chhir lo ti la pisila fa nai sak ani chuti zong chu tun chum dan le shei kanun ki ba ti hun gan manau thei te chu ani le ta akashwani haizol atanga puan chu ani

kan ngai thak ta kha ka chhian rl ti hla ni a haron sa tu kalal ming thanga hau na rani ole tun trum leng zem hla huna kan hla nu nung beratan itel lo chuan ti hla arlal en koli sakilongai thang o oh.

0: kan ngai thlak ta ka ching khwal lung di ani a dil tlang culture club mco branch kho hai te hanna an sakani le kan la dot le atan lian chiari ti la mop aizo west tree area te sakilong ngai thlang u
1: lo tuna lian chiari ve thung kanu e sir thun chung ka pa mo thlong sa chon ti kan sa ve le

zai mawi takan ngai thak tak kha larin moi kol ni zai ni aloron sak tak kha o min shil ro zanin nge ya ti hla ani kan hla dot le tu chu zan lai lal nu ti hla ani a zai mo mi lo ngai dam ula zan lai la nu ti hla ani a hela hi peter c larin moi le johan h dalmal so matena an sakan ngai thau don ani nu na zan lai la nu ti hla peter c larin moi sagalo ngai thama sang u

0: là mi zo mi pa kan thi na sat em hi heng rui lo hi sim in sim lo chon nang ni pho in thivat mai ang rui lo ti te e ru te hi nam mel ma vek in ni ti sero rui lo wa in boi la hian kan mai chia ten in nga na tlak mi pan zonga mu tur an tan awang don lu tuk nam dam pasal nei se in dem le chiem bom sia
1: ho e mai du le nang nam chu nei se la an ngai sang poka ni so so te se ti nia
0: thatak le fel takin omni ula chu nang ni hau hi an than lo na tur om lo nei tlakin in nung zo thot lo in en fi en ngai na sa nia ko fi sa chaw tiang u ti ti pu in ngai ni hi
2: min ma don lo tro
0: ka thuin oi don chong ka man lo bang chaw chawang u lo kol ro

0: chan pa inya mission hona chuan in car moi nak don kiang nge mahin ja lama kan kalang
1: iwa ho mei mei ta ke o chu tiang ka man to man po aman phalo gan ramin
0: vai ho sa da win noi som ngai ni deal chawni lom ni
1: deal da chu di le ma se ama hne na kan sak ring lo
0: enge om zia
1: ho te lo leng lut la ka pa ka soi pui tum la ta kania nang te chong kan chung ko ro re le che da pai lei ne ba ka min zo le tho nga ron chu ve nga lo lo te
2: Hello Puite, fa non nen khat MMV.
0: Nula rim tu chadeu ka shathaga.
2: Oi, mama nen hi chuan e tu man rim ve lo nge.
1: Mami khung e ka pa.
2: Vuk cho pe a. E so ron lu ta lom he.
1: Puite, i ron leng ani mo.
0: Nia chan pa hian ka pa bi angatia he ka kon zui lu.
1: Mama ing thil nge ni ta. Ka pa khomoi kan ramchu engtin nge ni don tun he na ber nge sal inti thuk ta ka
3: ti thuk na pokon la nei lo in ngai dan te pokon la veng chu methiwa po kan fa pang thawi ni in ngai dan te po shet ka du ni o
1: pu sharma khan noi som nga chu min ron nga ma
3: ni e mole aram nei tu ni sin ril ru boi khop mai khomoi vc te la khan an high school hunata noi som ni in min dil ve boxia
2: Ba, noi sum nga chuan shuli la zirzo dor chang kang de siam ka dunia sarkar na mo har si
1: pa kang ai dan in lak don ni chuan ke chuan khomoi ho ne na sal chu tha ka ti kan chung kwa chuan noi sum nga ka chu kan choranga khomoi vc te ne na kan sal chuan mi tam takin an chor the anga re the tak tak te pon zir na tha tak an don thei pha mai thei asin
0: pa fak kom vein phal bu ka ke po chen pa ngai dan kha ka chom viau mai ram le nam hum phal tu hian zir na in chanai te ziak le chia lama ma son te hian kong ro asuna sa viau ania kim kim khomoya chuan high school zir tir tu ni vatum jok mai ro
2: min la du kher na ke ai the man tam e mai dur ne kha ol sam ber mai
3: inu nen kan lo sai dun to khomoi vc te le tir chu kan du dan ber chu nia nau pang tan na na chu sum tam jok hian lo ot ve vi ang mo kan ti jok chewa in ril ru ne chok ngai lo wa chu tiang ril ru in lo pu thei chu lo mom mang yo mami kan min tlang em
2: ka ai doi pa thumin chain ti chuan kan min thape thing pui kan lumange
0: ilum har to ka te renga

0: 아빠, 부인수 엘렉토럴 롤 콜츠와니 미니렌다가
1: 니에몰레 보이뿌이 토르네오 네오 히 담코파 루타란 담복시 간라 자우메이 테일왕
0: 간뱅 숭어쩡이 루타르텐 담비엠
1: 담베 린로 뿌이뿌이 엘렉토럴 롤 안로 엄탑 마야 엥티 한티 치게 모니 릴 루티칼 투이 체인 콥 마이
0: 아니 주무네 에헤이 뭐야 보론 홀롬
2: kapa min lo thlen khal ni mo bui char char vi do na ni hi electoral roll a thun thar le siam that ngai ne ne te atam thin si a
1: boya voin chu karil ru kal thui reu mai foreigner electoral roll om sei tu ranam ta that mai hi nge mori om zia ni don ni electoral roll om tu ra chu le ngai la an lo nei kim thlip thlep mai hlom si a han reject ngot thaila ni si lo kei ma ni ram mi te ne na changa le kha poi mo le chul dang zong zong nei an ni ti ashiat bok si dc nia malak dan te ngai tu angai ani
2: kalau shenwel nol tua mala turpon gan in ruat nel nuala meeting pa ngai takin kau gan tum me ka hemi thila hian chim ra gan lau e me ma kan aw gan awa ram meeting ei po ilp nei lo chu tin gan buai pui luai luai a foreigner zokin voters id an ron nei ngot zel me hi chu atik lo deuh chu ni
1: birth certificate lem residential certificate lem baptism certificate lem tribal certificate lem thengin alem hi tam talu tuka khong deuh hle kai kal chu ngai don ani ram lei lung fa te chan vo hum hali ngai tak zet to nia
2: police kan ilai tang tua ka vei to nia khong tak le dik takin kan kal thei tur anga yang po la mi tel lawa ram mi le sa nge in thiang lim tak le fel ta ka vote kan thlak hi india dan pui poin adu berania hetiang kong a chuan thei top ka chuang
3: ni e dan pui thu la khoi sen takin mi sei se le khuat law mi lovin mai la don nia
2: che pa tik mai chuk le don na
4: ka le la ma tum de
2: inin sakran boy pui tur de berjo mi hiron chau itum
4: ni deu bere jo ba ka kanule pathen hei ho khan min ti ve dewa mi ron changun buk ne na in saklai lo ni nen rem chang e ma kron chaw lok ni be hi
2: mi zo nge vai chora
4: a so ma chen pa ka ni chung chon mi zo lo ka chon ka mi ring mon le
2: a cha le ma ya chu
4: ya hei kan lo fa chor te an rin tla kho ma boy pui tu le en fel vak tu pon om lo kan sa chu zu khi roi la

kan ngai thak ta kha zo len tu ti lem chan ani a zarem chungi dur tlang le tan ram tharina buat sai ni in thlenga drama party tena han chan ani a an leader chulal ming sangi dur tlang le tan ram thar ami ani ole tuna chuan zai pol ti hun gan mangang ton tuma hian central core songster muifang presbyterian kaushan zai pol le mamit mun sam pastor bel zai pol te hlarem kan ngai thau don ani kan lama sabera tan mui fang presbyterian kaushan zai pol tena ka chakna lal pa ti la an rem lo ngai thang u

kan ngai thak ta khale pi alam ram ti la mui fang ko shan zai pol tena an rem ani ole tun tru mata na kan la nu nung beratan chan chin tharong bol na ti la central core songster tena an rem milongai thang o

SMS se mo WhatsApp in biak po thei ani ang SMS zo thei na number kan puang non le ange 9862358327 ani chu ti zong chu tun tuma puan tur kan don kan puan thei te chu ani e ole tuna chuan Sapla, kan ngay klaka lo hun le ta a tuntu ma hiyan Garrett Gates, Jessica Simpson le Blake Lewis te zai kan ngay klaw doon. Ani? Kan lama sabira taan remember that ti la Jessica Simpson sa kilong ngay klang u.

tul kan ni thak tak kha kaliam tai ti hlani aron satu kha jil thengliana ani pisila eng zoli ran sai vere thunga nanglo chuti hla ron sa

tunak ni thak thak kha mi mi ran thlein an ne ma na ti la sak ani a her si lo ti la kan ngai thla vela thunga jeral thleng lian an ron sang

tun na kang itakta ka pisil ang suwarin ka doon ngam lauti la asak ani. Mimi wala rin po rin kay aron sa fede tunga karla di tila aron saang.

tu kan ngai mi kha sang hak ni zwam chin u ti hla sak mi si ama sak mi thiam naw bang oi u si ti hla sak mi ngai naw si.

tu kan ngai mi kha chung kung ni kan ton than nak um kau se then siang lo ti hla asak mi si tua chun sang hak ni ngak tra ti hla asak mi ngai rin house.

tunda kan ithak tak kha choi moina om tilhani aron satu kha manga iram moya ani van ru atui tilha kan ngai thak sun jomanga alru dikin aron sa ang

tuna kang ithak ta kha van ru tu ti la ni ron satu kha larwa diki ani chuti sang su tun thuma larwa diki le mai ram moi ten pathian fang na lan sakang ithak te chu ni akas wani ezola tranga ti chu ani

0: Mizoram Rural Bank chuan inchu ka ma khuwa ngai tua tak zet ani sarkar lai pui social security schemes tlom le rin tlak mang te hian invenhim na nei ve ro le PMJJBY life insurance PMSBY accidental insurance chu mai ba ka APY mang hian u pathuna thatin a pension lu tak tu recall thei bokang bank account in ei chuan atok mai Mizoram Rural Bank branch in ei ber tlola he him the scheme te hi lo zom ve ta che venim na voina naktu ka tan chung ko him na
1: ifa te bula mezi ali zuk chuan dam doi thalo lo om sang tam tak a singa san in ei tir nga la ni cigarette zel zuk hian tu ho om em em mai borok chia thalo tak tak te tu lo om em em kan tak sa tan thalo tu nan na asman na te beng na na te le thi pui nge nge tur chuam nan na a keng tel ni cigarette zel zuk hian nau pian thalo le no sen thi na ale tin ati tam chi cigarette zel zuk hian nang ma le ifa te nun na ta kha e ral me ka ni tu na mezi zel zuk khasim nga lan che
2: ministry of health and family welfare government of india with ham chana dana wa
3: nu in nau cho asiam do ni mo nau cho asai do ni mo nau ek ati fai ni mo sa bona fai taka ku sil sel tur ni ko thalo wa nga taksa in tui tla chum lo nan awareness le zing pe ba thi nang che ko thalo la ka ilo film the nan finally thiam min na ngai pui mo la ifa te kharuk an kin thengin nu hu te chau pe la withyang him chau intir thim pa ka vaccine hun taka lak ti thi nang che

HIV AIDS in imit achi ma in enturdi ki suwa in la kondom a in lalpa chi na hi in vena chazo ka ni ti siya la nom chen na le ri lo zu thi na khen tu lal i suwa chawi mamo chan na ni ti hi sinat social front asom na ani.

0: nin Brazil khanin World Cup tournament hi voithum an champion to wang khanin hemi trophy hi kol len theina rights kha an nei chho bokta chuan tuna kan FIFA World Cup trophy tharber hi chu sangkha jakwa som sari le pali khanin ashanin an siam pha ngai ta ni
1: o khalai khan kan lo ta se vele lok teng e ti til interesting te mai World Cup kan an ti voina kan ngai ro pui em em hi kum sang kha chakua somnga kuma te kha chuan hei kan India ge pohan kan lo khel ve lek lek khania khati hun laia Asia tanga qualifier tling ho o hemi kan ram threnom Myanmar te Indonesia Philippines te kang ho ram ho World Cup qualifier nga tling ho anin hnu do le taksia wang khan India kha qualifying khel ngai lo khan kan lo ting ve renga mase khati hun lai khan in India khan kal lo chan tha tak tak te po kan lo neya ni sumle pai har satna te ponia tunlai angin transportation te ala that lawa wangkhan longa kalngai insen so ngai lu tukle khami ramdang kan ramthen om hoan anin hnu do India kanan tingti kanan thriat carvel in buat sai na tlem lu tukta ka wangkhan India khan lo tel ngam lo ta khania khanga te po khana uyum leng ka sria India khan lo tel ve ta se history a te po World Cup kan lo khel ve to reng mai don ti na te kha lo nia
2: World Cup le India chungchang vel lo soi ta ka changkha India te pon kan lo khelve trip trip ni te khan ron soya chanin kema bi ka chanin ka lo soi chak zo ka chu e enge India ram ti la mi zo te pon yang chu khatang hoina ke ni hoina World Cup kan lo tui chau dan te kan lo entran ve thei dan te kha nga han soi hali han tar dan ve shim shim kha chak omin ga sha mizoten kan entran dan hanti ila I chumi kum chu hanti faktur kha inge source thale khatyang kha ka hanin char ve veo na chu ka mulawa chuanin mase India in kan entran kha chon mizoram te po kan tel ve kha ani meya I du darshan kal tangin kumsa khat zakwa somriat paruk FIFA World Cup Mexico inga thlen kha a opening a hunna kan tiang chu khata tanga a top thlen kha I kan entran ve theya I khami ma kum kumsa khat zakwa somsari pariat le sangkha jakwa som riat pahni kha du russian hianin India mi puite en theitur khanin semi final le final kha alo chwa ve to a hemi kum hi enge estadio Azteca stadium antia Mexico khanin khata khanin a hun na hun kha neya hemi tum hianin Italy le Bulgaria te anin khel nge nge a chuanin anin ro bokani hemi kum ve khanin enge India ramin kan entran na kumani wang khanin alu em ema final kha Germany le Argentina nan khela Argentina kha anjak nge nge ani
3: chuanin kalo po chat loka khlai khati hun lai khanin Germany ti hian an la se lar lo ta we Germany ti khan an ram minga khan World Cup khanun kene we Germany ti ming khan World Cup an khela ti chuanin Germany ti anun khel tani sang ka chuko som ko pali ni ta in ka ria
2: o ekai a fin thak le me West Germany lo ni ti kha ka lo shetel lo reng reng a Germany kha kan lo ti top me chi na chuan in ka sha de ka soi de chak pakha chu interesting do pakha ka ti chu I Maradona khan in khami kum khan in golden ball winner kha ala a Maradona te chu enge kan sha ve kha ani in ka sha a chu chu ka ron zep tel le zeu du boka chuan in pakha chu I en lo hemi India rama kan en chan chungchaanga hianin I mi pakhat I football lovers do me Kolkata mi pakhat hian ko ma chanin chu paina soidana chanin musa kha jakwa somrat pani khan kan e football hi kan en ve chak the em em ma atia I opening ceremony atanga final thing kan en the ma khanin riat ni kum vela ni chu I kan antenna hianin Bangladesh channel hi aman china atia khata tang khanin tlem tlem kan lo en ve thei china khang hun lai te kha I alung len thak athu te kha asoya chuanin mase kum sang kan soita kan khan sang kha jokwa sum riat paruk chu ani chu enge in India ram le mi zo te na I du darshan kal tanga I afula kan lo en thei chu ani in ka sha sang kha jokwa sum kwa le sang ni chovel khanin I du darshan chau ni lo khan ESPN le Ten Sports a te khanin mi puite en tei tur khanin an ron chwa chan ta mi zo te po khanin kan lut chau em ema I khata tang khanin enge chan kha kan pena ram chan te po kha kan pena ke ni te po kan no pan lai nia I zanreya khanin I achuak china inge I sabrama khan an khel china chuwang chanin I antan na chhun kha kan tan chan zan khaloni china arsa te kha kan syama tyang khanin I thenom khoveng tv nei ina khan kan kal khoma tyang khanin I kan han en khom lui lui chin khan nia anuam hle in ka sha lunglen thak
1: nia kami in ron soilan ta ka chon tlem kami chung chang han han soi ve chak deuh ka nei ya lung len thak ang zong ai tua te pe ka chon lung len thak le ing ka ria zan re ya om sia po sh em em lo khan u te sui khan kan an en ve thin khan ya ar sa ei chak wang ngot te po khan e kang hun lai te ka chon kan la nau pan de wo wang ha kan re chiang lo wa ama ro chu lung len thak zong ang soi chon lung len thak ve le ing ka ria kang hun lai ti vi ron chuak ma sa te antena mang an nia an lo che zeu ka chori na poi thui thin si an mur chu ya he ta kom sakami pakhatin ahan adjasa afia em tianon aulu leon sanrei po soi theilawa karan aulu lui lai te kha angai om leng ka sia tin khaba ga hanin ami tv ahan keni jong kan lo en chho ve ni maya tv kan en ma keni ma le kan pa te hun lai vel radio an lo ngai thak thin lai te kha an ngai ve le don hen ka sia an lo tui zia le an lo ngai lut zia world cup mizo teril ruwa alo be nge azia hi ati chiang le zoling ka ria khang radio hun lai khan eng ang ground ange an khela players te mel eng ang nge an ni ti po hrelei lo khan in ti khan radio a khan hun khata hanan lo lem khom ve ya an lo ngai tha tui em em khan an lo ngai tha ve khan ima ya tin khang hun lai te po khan a ming ron rising deu pele te maradona te kha andrik zin dewa wang khan an riat ve chun khan ima ya ti khan eng ang mel pu nge ni eng ang pian mang nei nge ni ti po riat lo khan an lo tran ve em em khan ni mai ta o pele te hun lai tak tak khan ani ve khang hun lai kan pa te hun lai chau kha tu nuwa anan ngai tua let le te po han an ngai le doning ka khia tin golan khung le khung lo kha riat mei ki te kha har thin si golan khung ka chuan bip bip ti ang khan alo ri thin ni te khan an soya ti chuan a ain khel lak lo la khan tunge gol khung po khan se chuang lei lo wa atop in khel atop nu ate khan in tikhan a gol khung tu te khan sheve chau thin khan ya hun la ya maradona te pele te wang lai tak tak ani wang han kan pa ten nu na kha khang hun la ya kha chen pele te maradona te po kha an tla na le in ka ring
0: world cup soi piang hi chuan ke chu kapile kapu hi ka she chuak lo thei lo wa a chan chu football hi an a chil dun nu to ka kapu phe hi chu kum som ko a tlin to po khan in world cup te kha la tlei var zak zaka atlei va thei lo kha lawa chuna te han lo mu lo ka chuan alam po set ngai lo ti khan in khel turanam chuan ama te hian khuma tangin ron har chat chata I atlei var ve zak zak thin ani I khatiang khop khan football an ngai na chuan an chan te han chak hian in kapi hian in thleng dar hi la chuaka tukvera hian ava vo vak vak ka chuan chu teang pokin kapu hi a ruk te hian in halbo te hi lo hal vel ti hian an khami an hal vel awang khan kapu phe chu abeng te kha a that lo pha le ngala I world cup soi to chuan in ka she chuak lo thei lo
3: aw khabi sei ta ka chon in ngatinge mi zo te hian world cup fifa world cup ikan ngai san mm ting mm ngatinge aron tlak na ti hi kha hun lai khan in cricket le hockey hi kan nu le pa te rol kan khe na sa ve do ta ni ma se khabi bangla channel ti ve la world cup ngatinge tiang mm ma atlak na chan ni sei factor ka chong lo nang in a an an ngai lut zia chu kan sei ve lok nga kapa hian in e na kum hi world cup lo ni don ta se la I tu mi mi tu zu tv hi ale inga tani an tu ak ve nga nga ta ti kan me inga ka ti nge ti ang em han lo ngai lut le ti hi a chan tak chu ko sei thei la nga chuan chu mi tum chuan in I tv hi la tle me me ma kan khuwa kan sei de nga kan khuwa khan in tv nei kan tle ma ni kha mi tum khan in tv nei ina khan chon an leng khom lui lui zela ni world cup en tur khanin chuan chumia chon hei vai mim ti te khating ai tu neu neu ka chuwa da kha nga ai khom mo ka de anu me me me ni ti chuan in an antenna kha thiran len chelo chelo ta ni khamia khanin pakhat kha an vatira e awa hera afem daran te khati na lung len thak em em ni
4: oh in ton riat te in soide umol mola katon riat ve world cup katon riat ve kan soenga kan no pan la hian tv nei ve talo chu thenom khoveng a anei te ina kan kal kual thina kan soi to hlom ang khan ati khan TVN World Cup en tur khan kan vakala an lo thu dul la athen chu tlema atle at anau pang deuh le atla ber deuh ho hui chu lu te hi min lo phal lo thina khatiang huna khan o bangatang ten

0: kan en ru thi na ten khan an tuk veratang ten kan ena chu mai ni loin khat chhun lampanga khan in zanina world cup iron en du chuan tui choi photangai temin dia ten khan khatiang khop khan in world cup kha kan no pan lai pon kan law ngai hlua tin thing te pokan sa thiel thre ni chhun lampanga ten khan world cup kan lo ngai hlut zia kan no pan lai po kan lo ngai hlut thin zia le mizo ten kan lo ngai ro pui zia khang ringot ta tang po khan asiat view win ka sia
1: nia kha ngai nom ta kin tan ton sia ten ron soya thil dang dei kan ron soi ve lenga football hen tin nge mizo ten kan mel sia ta kan khel chau dan ti la mi kan ron soi chau ve lenga mizo te hi india rama football team state te sia lar kan ni thina ma se football mu mal ta ka kan khelai la rei lo e bem kum samruk liam vel or kha ani mela kum sang kha chakua sumnga pali khan agile sports association khadina lawne kha ka association khan football hi an malak na sap na ma sabera khan an ne ya football ani khan football ka tian tournament hi han cm chawa ya tikhan an her kuala world cup en man lek lawa antina her kuala hunan man chang theka om china a boy thak an la tam lo le a huau khan en khom china a tuna te pe chon hiram te lo chang kang tua ol sam takin khan en thei tua
2: ti hia la ko alo nia ram dang ram chang kang zong zong in an lo ngai san ron kha mi zo te thin lunga po han chu tiang khop chon alo in tu nget ve ni khan a hria ta an soi
3: na mi paum khom bai chi po lo se khame chon world cup pian soi de nge nge ni tu na nga chon I anti ti nai nan bel nge nge to chumia chon footballer ming dan ngai san zong hoi kan la soi lui lui ni tiang khop chon in mizoram a hian in I mizo te a hian kan ti tiang khame a khan in a hlut nat tan niam ti do tur kha chon in ke chu kala du che lo kala ngai ngam che lo ni khame a khan ho hei tu world cup run thleng tur a phai chon in I mizo te a phai chon in kan la ngai hlue me ma chan chu enge kan ti chon in kan siat lar ho ronaldo messi neymar ti jong jong la ian khel tom na ber tu lo ni to ta last den sam ti ta khamia kan modric te oning chu mexico keeper te khamo khang te lo ni ta khang bi alo ni na phaya khan chun kumin world cup phai chu ngai thu ti hlo le zolin ka se zo ka kan ti dei te ang anu le lam kha chu ka se to lo khang jong jong legend kan lo ti ve jong jong football mizoram india ram ram mai ni lo I khover pum hua pa choi lar tu le football de ming thatu zong zong I kan lo shet ve to te an chuo tu kum khani to tlat mai ni kum ni chu wang chuan in I ngai hlut kha hlo le zol ning ka hlo se chaw ga kai chuan
4: a tun nai world cup kan soi chuan a ki seng khan a tun world cup a chuan player lang sar zol tam tak kha tu na I ming an ming merai ron soi te kha a khover pum hua pa kan shet lar ania ani bakan van dyke te ting rang ho kha okdb kevin de bruin te khang ho te ple korto te kante te angchi ho tiang tle ma khovel pum anga lar lu tuk si ra ma se football nge nai na kan shet la ang lon ania khang te wang te po kha na nia nga tun lai world cup tun na tun world cup la thleng le tur kan la ngei lu chan hi an hi om ta lauta se kan ti te World Cup hi kan langai hlu reng angem an mani thak tu tur player tha hi an ron om angem ti te football khovel hi achuai taroi rengem ti te ka ngai to ma se English Premier League om chung hi chon football hi chu kan langai hlu reng dona mizo te a chan chu English Premier League hian khovel pum ti teng football hiding tu ang vel an nia an ni
3: ho khabi bi khan kan ti le dei teng ka chu kan tang le lat teng heng ho era milar tak tak le ro pui tak tak ania ani khum phaka turi chu har tonga ani ang chuan ma se football hi alakal zel dona tunang hian I world cup ten zonga alawung tul tul dona ni khamia kha chuan hlutna taniam ture mo ani tluk phatur kha chu anom chelo ni pon thang thar tha tak tak khai anon lar chho mek tenom zela khamia khan football chu ala la reng don okhang hawera tuna thangthar ron thatak tak te world cup dot le chi khan anlo thale che do ni kha wa khan world cup hi chu tla niam thei tak tak lo ni mi zo te nunai chan bet vet lat
2: enan sai ho kha ti an ngai thla ken a beng war thak lom le me tin world cup big te pe chu o kha mi zo te nuna alo poi mo zia te po di khan kana re chiang le zualin ka shia

0: All India Radio ngai thatu zong zong te in zawain zi bai kan buk vik zewa hei tun huna hian in live discussion kan lau nei le dona tun huna kan program tur hi angai nomin enge hun chatak kan ngai hau le tui tura ngai tai la angai nom dona niya chu mang zon zon tipo kha inon zot le bor buranga mai ro chu SMS mangin zana inna hianin zona azot hei dona zaina kan thupui tur chu atlona thisen pek poimo na ti ani a zandanga po thisen pe chungchang hi program ti kan lo nei to china zaina po hianin hun lok thak ta kan mang haule tura ngai taila zaina kan inleng hi pularin kima general secretary association for voluntary blood donation mizoram ani a avbd kan ti menga lam toya khanin a thlat thui de ulek avang khan chuanin daria theng khanin hun kan mang le dona zona nei tan kha chuanin chumi ma da ulek theng khanin zona kha inon nei le menga the karun chang le don chawnia ama sign pukim chibai ede ka kon se
1: akima
0: e pu akima chibai le a zona hi kan hanin zo chawmo mulanga zona in zo me pi alama khanim soi ngai le soi chulte omani chuan kan soi kai chawzelanga income na hunnom tak te kan neyanga I hun chep takara income na hun thatak kan nei le theidona ama sign lom thu kan shil bok cheni chuanin I think nang mani hi association voluntary blood donation mizoram ti do to panita turo nang mani lam pang hitlimin kan zo zaw do lek chenga nang mai general secretary ni ta a eng angin nge het hemi association a hianin pol anga inin din chaudan le atu tu tenge omti kha khonga in min han chan sakta che
1: association for voluntary blood donation AVBD kan ti hi kum sangha za gosam ko pakhat april ni som khan doctor tlang ku nga khati hun laya medical superintendent howadin khania tisen mamona hi kumtel mai hena san chotel telawangin khangun lai khan e dinatu zia country a tin to be role jun tisen hi tia kan taksa changa midang lak chu midang va pe ngut thei ani lova khol manga screen le te te angai phot me ni enfi a phot kha nga hiv kan ti te hepatitis b c kan ti te tin dadu kan ti ang si te tiang kha an veinge velo ti kan te spot ta chu mi chu kan velo ni nu a khan mi dang ne na khan ti sen kha kan ti sen mil puyani chuan kan blood group puyani chuan a pek thei chu ta ni chu wang chuan do da that lok low screen lok hangai ni ti doctor dan chiat chian ta ema wang khan hi sanga zo kosup ko pakat khan he pol he do ding ta nol meya chuan ma son chho ve zela tu na pe chuan mizoram puma district som pakajinga pakua hian hi avbd branch hi ading ta ani tin kan thil tum poimo tak ve chu dam lo ten anma mo hun taka a thlona ti sen thiang lim andon theina na malak khani ber maya chu chu kan ti kan thil ti tum poimo ber ni ta branch rang rang ta khan ti khan khang kha ti sen pek poimo ji kha an mani huam chunga khan an soi mol mula ti chuan seminar te training te a tu long en bua saya awareness campaign te he zani kan ti me ka te bo he an bua sai ta ni ti chuan tu mi ba ka jin camp te kha kan bua sai bok ta ti chuan kho again this district hospital shang shang a blood bank te khan ti sen stock sa khan no ni ti ta tu ju a hun ta ka khan e dam lo ti sen ma mo te khan dong thrin ta ni tu kan din tir hian sang ka zu ko sum ko pa khat ni ya
0: kwa khat kum
1: ba kwa khat ni la shelo we be me mi khan na chi lo wang khan doctor tlang ku ngat te mai nei doctor shang shang civil hospital mi te khan we me bran shang shang khan anan tir chuak ta ti sen pui mo nan sui ti ra ti chuan blood donation voluntary blood donation kan ti mai a thlo na tu nge ka pek ti hriat lo wa pek na kha kha ama sa pera luang wall branch khon an petani sanga zo kosum go potu ma hian 1.3% cho ni voluntary blood donation hi tun ku mai reason hi sang to ko pa 93% voluntary kan nei to ni
0: oh zo zo ka zo chak lu tuk che nia e kami a khanin khlai te ka lo po chat lok chenga a percentage ka ka ti khop kana sanga ni he hi enge a chan ni an chat mi pui te han apoi mo zia kan lo she ve to nge awareness pek na sat wang ni a I mu dan le chat dan
1: kan christian na hen me emani ti ke karil ru omdan Ani ya ke po he pola ka tel chan ta ka chu midang de tan pui midang de tan mal som na ni theina ol sam tak thatak ni ka set wang ani ya doctor ni kherangai lawa nurse ni ngai lawa medical personnel ni ngai lawa e ke po he ka ni chuang lawa tun thleng hi ama ro chu tui tak mai in thadem ngai takin voin thleng in e kum som ni don chu ka tel ve to ani ber mai ya tun da kan ngai tui chuan voin thleng ka lain chhir lawa ni e ka ri ruam da ani ya a tang kai ni ti kha ka ri ru dan dan chun to mai ki chuan
0: ani le a pe hi ni kau shan lampang ang hoi zong te hianin ni he aina sign la tile zuali la a enge ngo wang zong in aina sa le zualin chang le zua zo kila ti te hi e a um ve bil ru
1: tu na pe chu a ma ka chuan we me khan ma la the to khan chuwa a ma sel we me chu branch sang sang alo ni ta duang in organization de polo tha tok lo chak lo lo de polo um the chuan in ko khom de polo har de zok ta ko ran lama hi nei mi zo de christian na kan lak thu tak ema wang hian thalai pol ko ran thalai pol thien manon son ta ni e kum som kalyam ta changa ko ran thalai pol de hian mizoram thi sen pe ko jan man shoi de utsar sar ta adot le a chuan nss kan ti te ncc kan ti theu radio bon club kan ti den anon dot chole ta den khan anon kal ta ni tin an soi zau te po sang sang hian bidang ta na mal som ni kan lo she reng reng lo ba tin ka soyang khan lali su thi sen tan te kan dia chu wang ta chun thi sen pek ve hi kan chak tat me he ta hi ai in maybe game em ta an soi zau kan cha chu vaira ma training in kan kala I nss program officer kan I line orientation training kan kalna chu kan how to pa chu le accident om thut mai isen te ka ngai ing ting in tiang le program officer sang sang te kharan soi te u an tia chu mi chu ma vai state dang mi dena an soi chu a kan ke ni chu kan va po nga classroom a anu le pa te phalna lak te nga yanga chu mi no chon boi tha ko pam an ti an be dong hal de me ni mizoram kha an ti an sui ve kan sui ve ta mizoram a chon classroom ma kan lu tanga accident o ma thi chen ma mo na o me kan ti anga a classroom pum pui de tho khan kal hal me
0: o
1: chu chu kan christian nei me ta ta wang le mi dang chan pui na tlo ngai na kan lo nei na kha a lu na ni ya kan ti ya chu chu vai khan ma kan ti me me a thei lo wang ti ya amar chu kan hau tu pa khar ke po mizora ma ka kal to chu ti ang thil tleng chu ka mu to ni I atakin ka mu to a atak nge ya thleng bu ka chu vai a jikani a ti I asoi nge nge ni ka ka I bizote kan dang lam na bik kan la chun nom chun zom zel klak ni ka ni bu ka chu
0: vai ram soi ta ka chuan state dang kha I enge state dang ina anti lo anti vak ngai lo kan ramin christian na ina a kentel ni bok thil thatak kan ti kan senglu temela kha tianga nga abul chan na enge kan ti chwa thadau me ni ing ka sha chu chu state dang nen compare lok taila state dang a hian tuna hian engang in nge an kal pui dan tang pui ti meila he tiang ang hi voluntary ani chia khan in christian lo rama chuan in a har do me theya i soi dang ta ka nga chuan in I keima ni ang dawa association ding ve hi omem North East ang pon lo ti taila
1: state tin deu tho hian eti ang po sang sang in oma Indian Red Cross Society ti ang chi ti tin West Bengal de ku alandan me achon report tha nge thalo ka thalo kan tluk thei manglo ni I Kenya hian voluntary blood donation percentage la sang zo ka mizoram I pakhatna kan ni me lo
0: ti talo
1: o tri pura de po yen sang zo kan lang ta ta ma se ke ni chu na bo I lo kan ti ni kan ji dik lo ni de kan ti na chuan federation of blood donors organization ti hemi pole hen ke ni FABD te po kan in zik lut ve ya zo India ram all Indian chu in zik lut ve tin know this chapter to the portal fibdo and the ten person om nge nge ya ke ni po hi ke po tuna hian central working committee ya to me federation of blood donor organization azong katil nge nge ya zu india ram puma the sent petrin tu pol sang sang de kha kalam boy pui tu de kha in som khom da and ta amaro chu ka ka in da sang e ka hello ge jo kan poli jun atak takin kan ti ya kan lo tlinga chu wang chu kan chiang begin ka sia
0: ti ya
1: ni kum ma sa khan I noida kan zu kala chu mi chum chuan organize kami engeni conference kan manga chúng ta bây giờ cái phần cái suy nghĩ chúng ta cái suy nghĩ chỉ cần cái những Christian cái này à, là lý suy thì sẽ là tận thế cái này phải, thì sẽ bị cái cái nụ phụ ngay rồi, cái trách do cả, thì chúng ta cái chỉ cái cái conviction này cái chỉ cái này, thì cái suy à, mà cái thì về lấy mấy này.
0: Anh ấy đặt chỗ à, à, thì sẽ bị cái trả lại thì anh ấy cái này thì muốn xem em đi nên là nga, à, mizo tôm ngay na, anh ấy biết cả Israel ta càng khang Christian na, à, mizo thì cái này mang ngay anh ấy. Kan chandwal the na enge a ho hawa kan ham pek tul tul the phe chu a Christian em em mania caution chala yang te ngo ang ten kan pena se em em mani chumi piala ma chuan tu tinge a thlonin thisen ron pen hnem ber eng angkum category anga soin a soifia chat theilo do pon a vel borang khan soini se chuan eng angin nge a thlona thisen pe ki in ruam man chin nang ma ni hnuai ti fek kha ani em ti kha
1: chang a thui do bo ga chang sei do mai the ya
0: ale ale
1: bol sang sang hian ti sen an pe ya I ka lam kim seng lo wang di ka lao do wa ma ro ti hian soi tai la ko ran bol sang thalai bol sang sang an de top tai la chu mi nu a chuan I eng kan tiang institution kan ti mai chu higher secondary le college I ran pe na se le ta in chu mi ba ga wa me wa le kan tiang chi te chim na ma wa le kan do nei ta ka den pe ta tin chu bi ba ka chun I kan mi category a om lo han ti ta la miscellaneous category kan do mi e tun line eng ni kan ti ang Manchester City champion ta premier league ka chun ha den eng ni ka ti ang champion ang chi te ka bo Arsenal an cham ta ti te jok ting ma kum kan sui lo kan ni chu Arsenal an cham ta Arsenal supporters club te kan nei ni mi
0: jo
1: kan ti kan ti sen ron petrina tu ti ambo gen Liverpool te tin antam mai Manchester United kan ting chi te bo kan petani chumi ba ka chun khoi light taxi driver association te ngeni kan pick up driver association ti te tin te ron petin Assam Rifles te police ho te ti hian a tu te mai po het pe kin antum vek mai ni chu tak chu kan ram wa nei na ania amai ro chu I zo da bak pe dam kan sui lo ko lai kho vela hian thiam na lo sang zel ta ni hemi san zel na hian thisen sen ai mai thisen var an ti mai an du le zok to ta kan dok ko da hian san chu a lo thok chak do ni mai thei khami wang khan I kha kha pe kan du ta ni a concentrate le zuala ma se dam rei ta ve tat lo mi ni sen var kan ti tam zo ki chu ni nga ba ka dam lo ta a sen pa ngai ka tu ni za som ni adam ta chu wang chun thisen pe tu hi voi khata trum khata pe tre lo hian I enge ni kan ti ang kartin main thisen pe tu hi po sang sang in do zut thei ta se chuan unit som nga unit za en kan pe thei tai la I dam lo ma mo te hian an thun ta kan dong thei zo nge ka ka tu na pe chun chu adam re lo wang khan thisen var kam ma mon ti khan om lo ti kha om ta fo me ni chu chu abu e thla na ni lo ti man to chi
0: si lo ta
1: o ka ti en kha om tu me ni chu chu bu e thla na ta dan chuan po sang sang chin ka so yo ko ran po sang sang te hian then central KTP kan ti te Mizoram Thalai Christian Paul MTKP kan ti te mo then UPC Paul ni te Salvation Army te hey Adventist Youth Federation Paul ni kan so mi ni chu ni chun Salvation te ti ho hian calendar an siem vek ni an Paul how do te kan siem vek me kan a pe khun bi kan nei ve tap tap ta chuan aizol big so ta ila civila an pea durtlang an pea zmc an h an pe bokta te kan an lo pe ve zak zak ta am mai ro chu boi tha ta me chu he kan hun ol chu in rin ni ani ta ni in rin ni ba kha rem cha ta o ta ri khang opol tang khan
0: o
1: chu wang chun pol dang pek na ve ti an kun kam in rin ni jom pol dang ta han chen som lo tuk ani ta ni ko ran pol tam tak pe chu an tu na hin italite pol tam tak chu kumjira an committee na hian disen pe khun turi an cm saveka ka ka blood bank ne nim beri min an lot an lot book fit to me kumjira tang khan october thla ten lo book dei to june thla te ni ani chal tlang sau presbyterian ko han lo igen ta I july thla hian an pe don ni kan chalai te kumjira lo book dei to me khati an kha un lai an chin dan ta chu ta chu I chu bi wa zo we me lam pang kha an all link lat to me ta we me petlem de u le ka amara chu atul thu tai rajun we me hi antlan singai
0: antlan singai la
1: tan pui var tu nai reng khai top me tan pui ngai tan pui tu andia atha khop me tin chu mi rol chun institution tam takhi le engi tin anga soi mai chu nursing school kan ti thau ti an tra mm ni kan va som chut lom pe mi te wa he kan nei tlem de wan ti an non kal le top thin ka tiang chi de kha i athat na engi kan om na ni tu wan calendar nei kha lukup mai ya i poi kan soi thuin ang renga bo sang sang de na ki na kan soi khom man de wan soi khom to kan soi tha ang de chun calendar pakhat introm hi nei thi dan ti om lo mi te kan ti ya ti chuan ti sin ti ka soi kan achia kan tiang chi expiry date lo nei to te ka om lo le zol de wanga te kan ti tu kan soi dan de chu ni
0: ani tak so lom ome ani world blood donor day ti hilom lo ni china kumda nga po tv ate kan lo mu china ni a tun kumai han lom te a tumani em tin enganga man nge tumani
1: world blood donor day hi june ni som pali a hian lom thin ani ya kum sang ni le pali atang khan khovel puma an mang thana kal Landsteiner, ABO blood group system, muchuk tu piancham.
0: Oh,
1: kami lom nang kan he ni mana ni ya. So tu om siapa kau jen tisen pet tu de coy moy nani, ah coy moy puring boka coy moy nani tanah mancing ni. Tunggu mahian ni, coy ni ani, lau me patien ni ani, lau me cuci wang cuan I arem terlawa nak tu gahian I. Ti sen petu te choi moina.
0: Tuk chu ni som pasari.
1: Ni som pasari a hian.
0: Jun.
1: A result da puang ri chi la da mi la. A chakop mai result da puang chi la ila na tu ka BSI hall an ti me Aizol general headquarters sung kan puang a then pe chu long tlai te sai si ha lam bang de jun ma ni kan an mang to nge nge a ti kan an man lung kun tun kum chuin rual lo dewa mang lo to tun kum a hian I category nga book religious category chuan way me category ite institutional category kan ti dan kan I college le university ka group khata kan da higher secondary group khata tin chu mi ba ka khami leng lo zung ka I miscellaneous category te kan cm ta ni tin chu Aizawl district big ina huam chin blood bank pathum ina huam chin iti maya civil hospital Aizawl durtlang sinon hospital durtlang le zitem cnh a sin petebika general headquarters jun loman te toy moina kan lan thina tun kuma hian hi kan soi zaw lo konga world blood donor day hian team om zi tun kuma hian one drop of humanity give blood save lives tika athu puyen ya a moi khop me ti sin pe ka nun chan him rolin kan mi phring pui la ka kan ti turani ti nan tina ni omega le thiam che lo deu ge chu hey nikum masa atang khan ama apodin lo ti thin to tho puk up sang f cup sang i sianga so mi tui kol temple
0: bi
1: so mi son ama atang khan ye ti sen petu te tv en tur te an mut pa en tur ang ka khan te min petin thil sang sang min sponsor thri ni chuan nikum masa khan kan lom man tu zong zong ka tiang ka min tum sa ka ni tun ku ma poi min tum le do na kan sei lom ve sak do warem tu ge ka confidence ye lom zu na ai tai la min tum le vek do an ni chung ko yen ti sen pe ko nga yen chane man ngai khop mai di yen tu zu bui na po hen lom tu zai na po lom tu kan sei nga ni se la ta ka ringa ti chuan chu mi ba ka chun tun ku ma yen dang lam deu kan siam tum chu special award pick tu mo ni po ka engi mo neda pol chang chang neda khan chumi kan pek tum chu thi sen nikum april sang ni som ni panga changa tun kum march sang ni som ni paruk chu nga tum thum aya tam pe ho te khang o kha I engi ni I pe te nga kan ti ni chi na ka so yang khan thi sen ka voi ka pe chu to loin pengun kha kan du ta ni chu chu a lok ti kan chu da fa ni chumi ya a lo pe tam chang ho kha I iti mai te a what pe kan tum nge nge a ka ka a dong tu tu da soi da de utai da
0: kan ho lo man po cha tok via wang tro
1: a che lo wang ka ka chu chu sponsor tu kan nei cha a cha don chim chim ni de ka sa tai la
0: a mai ro chu a pe tu te ka chuan in lo man an aim lo e pek tam mipui mizo mipui te tana mal somna ni mani mishing mipui te tana mal somna ni tumna ril ru pen ni dona lo man ngor ngor ka chu tu manan non
1: a an be se
0: lo be se lo tro
1: on tum zo ka chu tu ge dong tu pui ro ngai sak to chu
0: lo
1: ti sen pe tu ra ni tin sia an pe to mai an va do top mai di kan a hun le ton tin va do le top three na ka ka a mizo ro pui na ka ti ki chu ka he chu chun zom se la mo de kri rom da ni fu chi
0: kami world blood donor day kan juni sompali sangni sompali ya khanin lomzia ni ta mai ro chu tu na chuan enge moni rokhna
1: pathian ni ni wang khai
0: ta a om wang khanin in khom ni mizo de tan chuan ni awang khanin nak tu ni som pasari jun a sangni somni pasar sangni somni paroka chuan lom tum ani a ha kha lom an te pokan lo ngai cha ngang chu te ba ti sin pek na hi ani restriction shanga po hianin e enge percentage chang tro mi Aizawl district maybe alama khan
1: Aizawl district I chu a sang lo the da wa chang chu bung nge ni man ro po kan lo nei cha hospital ten chu wang chen operation de pon lo nei nem ta chen po ma mo nem ta ni ti mi pui po kan tam bo ka tam lo te po kan tam tin hospital te po lo tam ma mi ti te min e an voluntary blood donation chu ti em pe ranga mi si kan tlem bo ka ai zol du sang tak kan ni zo ram a chan ve ang de tho hi chu I saw those people, Batum, the main blood being Batum here. And so many Bermea, Tin, can Tisson peg the heat on a yen of thorning, Tisson can pay, can peg the heat, blood being here in a load of coma, a CM Tradican processing fee. He claims also a quick and soil of Tate, however, to you can soil, I sent you Pacat CM to Rian Ting Sang, Katanga, and Sang, even Kaka. CM to no one ti fel no kan dong ta khan chuan private hospital lo zong zong hian e an mo khan la ve bok ta chu e a bit takin civil hospital blood bank tam chuan hal ta khop me mo ma se ke ken ti thei zel chu ni hi
0: ti thei zel tu ra nga yang a ani le ting kang lam pang e te lo soi kai lo pele tu na khan kan soi thau na chungin ti sen pek hi e khupui la mai han kan war mm ya thinglang lampang atanga dam lawron kalten chen khatan soidan chuan khupui a kan kala dam doina kan oma thisen rul ngai te hen tile chhina te te an ti chhina ni chutiang buka an soyang bukin khupui a po dam lo na wanga dam doina thisen pek ngai rul ngai an tile chhin hi engi om zian yang le te helai ta ki kan man lo do min ka shamin han soi
1: adik chi khalai sa kum ngakal ta vela khan tisin in dai lo na hi om lo tukani ya a voluntary hi a tra mm ni amar chu thiam na thar lo chu ka jela tisin va thar na kan doctor te kan mi chen den re ta tat me dan tak me khan tisin var ka anan peta platelet concentrate and ta chan chu mo bc ti ta ka kan sang sang lo mo ni tisin var a bo khan tisin ni lo tam sang sang lo mo ni e pon ka so evic thei lo ka lai ka chu chu mi wang chuan I kami yang kat dah minga vel tu ada mewangkan, ada mereka mewangkan. Tisin memohonak asang zul tetap meni. Enti nanti nak yang cincin buai lo mewang lain iya. Cepi pol tu nanti sen unit somre dan pe. Tita, tisin unit somre dah kan, tisin unit somtum ka. Group A ni tak sih. Ada angka B, ani yang O ni ngai, A B ni ngai, ten negative lo unbox iya. Kami zong an chut khani ti me teng a tam thei mi lo me ni tu mi wang chuan ti chin in mamona kha sanga tin mi pakhat khan nam lo pakhat khan ti chin unit khat chou mamolo unit nga te unit som te a tul dana zir khan pe kani box chu wang chuan ti chin in dai har

0: bọn y vang ni mea chu mi lo wa chuan kan me che thian pe sa to khop me a bik takin NSS a hian an pe sa a i NSS volunteer so hian an pe sa ni an tra khop me a i a chan ve chu an la phalo de mi pa chan ve chu an la phalo de ma ro chu wan tha dang jin phate tu ge shi a sang tra khop me ge ti mo ge chuan alo um ge ti ka bi zo han calculation ka lo si ma chi do nai ka tai figure ka den thuk thuk po hian kan me che de hian an pe chelem lo ni entinan a religious category han so itaila zoram pu ma yan sang ko le za thum som li pathum mi painan pe line me che hian sang ni zani som sari pariet velen ta chu a chevak me lo zin an ngai to chen chuan mo ka tiang lu khani tu wan a an cha tokat view zong ka shi ya kami zo a ka chu
1: ani tak chu a e no pang te te te pon i thisen pe thei ni chuan i pek tan chak fek to ni chu kha kha awareness hi achani kanra mai hi chuan dik tak soi chuan soile soi nu christian nei na ken tel kha ro ni chhotlat me ya school vel anga hian e eng angin nge awareness hi pek ani tin zune in sang zo kanga te veng chung community anga po lo ti taila a ngo wang zong pon thisen pek puar poimo te thisen enge pek tam tur ti ang chi te zune kha khami kha an mani zune ina a jiti tu te kha kanvering top nge he lamaching association a chagin nge sarkar lamachangin malak na kha awareness kha kalpui ni chin
0: mi buite na jiti na hi ati raka chuan katelve ma te katelve no evbd a hian po sang sanga khana bi te in ko hran sang sanga hian a shroi tho kha chol ni chon in kho ma te ei enge ni kuran to life fellowship a te ti enge an kala awareness campaign kan vanai thi ni ama jo hun local zela e kha kha the ring ta bi ki lota hun in missing ka kalo in dai lo chin te alom ta tan chon kan po shoi to te ngai to dan senga zirlai bu hen tel dani ngai to te nga ti sen pek that si te ti sen pek poi mo si te ti kha ang ngai to ta ti chuan ACRT lama te dai ta te lem ka thau tu education lama ka thau tu te na kal ta ani kha lo tha lo ti khop mai ti chuan AVBD hen pu si da nun ne ma I kha ang lun lai kan general secretary ka jiak tu rin de ta I article pani jiak ta chu chuan Paul Kuale, Paul Song, Pakat Zirlai Bua Hien, Mizou Zirlai Bua Hien, Kantil Da. Tisen Lu Ti Nga Tain Ka Shri Ka, Chiang Chia Tora Topic Ka Article Ka. Tien Khan, Kami Yatang Khan, Tisen Pek Pui Mua Na Ka Zir Tien Na. Om Ta Tu Chu, Paul Kuale, Paul Song, Pakat Da Kanti, Chia Khan, Awareness An Lau Nei, Chia, Tang Khan Tisen An Lape Thay Lo. Chuan Paul Song, Pani Ve Lan Ni, Chia Khan, Kum Song, Pre Lan An Tling Chau Chana Hien, An Pe Ta Ni, Tien, Kuale San Kalpe Chun An Kuma Lo, En, tok vel chi de kan an pe tha te ikup me hi kan awareness is tha tok tura kan nga ya tin chu mi ba ka chun cable tv sang sang a hian awareness hi athi chang chang in kan ti boka hi inga ddk a te zone ti te lps ti te kan ti boka hi tin chu mi ba ka chun hi ko han ho ina tv an ma nen nei ti me ang cable ni ang chi a hian hi kan tin sa boka tin wang line hi hian tin sen pe tu no am piang hian an chan chin bua hian an chu ange nge ni
1: an ti chakap me hi pa yim
0: a velam phe nge di a hela lang nge
1: ka lok mu ve to lom ke
0: an nge nge gi a thona an ma ni ti ve ke ni ke ni pun kan choi lo wa lo wom khop me di
1: ani le ti sin petur khan kan taksa kan lawin ti fit nan hianin ele in cha lo e lok via wa ngai em nge me shing shi sel cha tan chuanin e nge lo ei lok pak po angai lo ti te aniem enge engnat na nei tan hianin pek lo chi ando do te hi omem tin kum pi kha po kan zot non le lok che kuming ti chin kum som ruk le ti te
0: nga chi din ting shi kum som bre da jang kum som ruk panga chin khan ta me ta ka ngai da na chun ke chu I lo wi nei thad vaki ngai lo kan ti sen hi tien ro in kan pe chuk chi aro in cm le me ya me chi po monthly period an nei ya aro in siam le me ya recycle ni ya chu wang chun ki pe chun ka sui na fuwa chun kan campaign na chun me chi a hian monthly period ni wang in I enge ni an mail an mail mai de pu ye tisa pu ye sen tra bi ki ni ya na chu na chun kan president masa be doctor tlang ku ma khan a so I fu zu campaign na hian covid pum pu ya hian mi pa ai me chi an dam rezo chu bin dam rezo chan chu lhattin thiyan na yuwa nga di.

0: ti chu wang chuan mi pa ho hian thlathum dana thi nei ve ro a ti chen nga som khel ti na ti sen pek poi mo je soi pa khan ye lo thale me ke ti e tin chu mi pa e thate ngai chu lo e thapa ngai ka chun ti sen pe thei me hb a hian a boi thage lo chu it's be mizoram a nge munda ka sa ve lo wa mizoram a chun 12.5 mo ni 12 chi ne mo hi na ta mi pa le me che na ngai that me ka ka me che I'm going to go to the clink. Tisen pek athei velo a thalo wa tin jina so kan ngi surgery lo ti to tampo athei ta na na ki ta to da bon a pek theri lo wa ka ka jep du me lo thura ne I mani ta sta na poi theia chu wai chuan kan ta sa fit thuna kan pele me nam doi e nei dai da bon pe lo thura de china ka soi tum zo ta ka chu tisen pe thei tu rian kan ta sa vung thai la chu mi dang ta na mal so na ni na ol sam Berania, John Tissin Petlak. He a look at the petty, look at here. Talai de Catave, photo. Inupui, Ipasal Turaca. Inga is only do taka in the don. Ma de Urin. Grotisin Petunum, meum. T. Turania. Kuma imudunum, mere shangwave in Saint Pedin. T. the color puy money. Tissin Pedu, mere low. My zong in any tune. A mind drinks a totinania. Chuvan John. Nei taka ke jong kan ai lo ka thri en ki ma ju chin ka ti ra ka sai ju kan kan hiv positive nge positive lo juan hepatitis b le c ten test box in free check up kan ei bok ta ni khati ang ani to ka chuan a him lat mong nei ngam sa sar khai ta chu wang chuan ti sen pe thei bok feedback khati lu ka lu ka ju nu pui pasal in du lo jin le ni ti ka ke ga ta chu wang chuan ka thalai pui de po in taksa vong ulukula zugle mo ma in sum ro aba ge that va kangai chung lo kan fit sa ve
1: ri sel lo na awang a pek thelo ka chu thudang ania chu ti ni lo chan nu pui pasalin zon na pon khisen pe the nge kha lo in zon ka pui mo kop me
0: pengam zo khisen pe the pe lo man pengam nge ko lo pe to chin lo pe fu to la pe zel tur ka zong nge nge da ni ka du tu sa ma ni
1: tun din huna hian enge enge dan sim sim ma mo e athona thisen pe konga hian kan har thokatin mizo te hi sha em he ain kan la ti chathei he ain kan la chang zwal zok thei kan population enin kan pek chin hi ala sang lo lut tuk ki chan kan langai iti nge helai ta ka hian e enge sha tur pui mo da ulek
0: awareness is ange kan tim pek nge nge nga ya pek ring nga ya san chu bising kan tam tel tie la ti sem mo na po sang tie tie la chu mi ro jen e ti sen pek hi kan pe tra viu kan ti ro jen la to lo jen ti sen mo na lo mre nga lo in lai poin na ta sama ma mo de ti ti nei sai to ka ta ma mi poin a an mo ngau thop kan chiat to chu wang chuan in ti dan blood donation camp an cm khera ti sen pe lo hian kan ko thane mo kan pol kan wei me mo ina kan ran sidan siam khira pe lo hian kan birthday ya te ka bil
1: mo alin tro
0: kan birthday ya te kan anniversary te dina kan pas lom nan ti kan ti sin lo pe thini la ta tum na pek tu ti ni ta tum na khan lo pe thini la blood bank of vocal na nan lo pe la minit so pa nga ba mu ta ngai lo dan jun I tisenite as don kan paper an tlapanga zona lo zo chenga I dam lo na thalawini chun kanon sil chepui ti em te ti lo ti vekeni ti chun minon sil lo zon kan dam tha ti anime free medical check up kan fiti mngal chiang ta tu mu chu adam pha don ti ka se le tha chu wang chun ki chun I athei shami chun tu na po chu ka so kan kan la we tok lo ra tho tho ke chun san chu ti sen ma mo na tha sang re a sang tel tel don bo ka chu wang ta chun kan body a te kan anniversary ate kan paslom na te engemo promotion kan mu te pone kha ate kan va petri in tai la mani nge va kal hian su ju voluntary le zo ka te tu ta nge ti po phiat lo I ti meeting ya kan ko thane bo kan we me branch ne mo as a siam chu pekan tu mani chu a voluntary dang kha ala voluntary tok lo bala de wa chu lo mani vakal ngei mani vein seng song ngei vadi kha voluntary apo 100% voluntary kan de wa hi kan lo war tok lo doing ka shia ka kan sui chu
1: ani le Aizawl district chung kha chu he top kha chuan tuna he chuan in be ani chuan ka shia ni kan lo mu dana po tv apo kan hune ma a chia chi anga pon ni tin jan chin enge chan chin bu anga te po kan lo mu ve chhe ni chu thinglang lam lo focus del lok taila e thinglang lam pang kha chu sin chang kan soi thau na chungin a thinglang lam pang phe chu e mishing nan thok na sa a an chi se le zwal zom dona nge ani ta ni chu khata tak khanin e enge zirna ina te le kho chung anga te hi ai do hianin Aizawl district me pe alama han chang le da wilati te ne riru ni chu
0: a tingta lama jun ti sen mamo na kha atlem khat me a chan chu anga ni kan te operation kha atlem ni chu wang chun ti sen mamo na kha atlem de lek ta Aizawl ko pu hian kan in concentrate to ka chu wa jo boi tha na ni ta ni den lung le ya te e tu na zhi a lian tam ta hospital polo lian ta ti zhen mo na sang ve zhen pa ya de yan e sha jian ten de cha pe ge chuan kan kan zhang su in dai de zhang de pon nei ve de ni e man ku ma zhen pa ge nan kal chum pe chuan an shui tu de kan ti yan kan reserving kan lo in ta an ti e in da zhi ding ai lu a stock of tem ve de kan in ti ta le sem mie nan ti mei ti sen an yem zil ka ka an lo nei bok si nei kan an blood bank officer kan pali tu dai no ma pani ka wena ka pedona pani chu kan nei dona ti chu te ka en ti ka hai fui ve re chong ta ni an chang le sa ta ti kan a ding kan a ti te ma ju ting dang la mai jong ka mu da na chuan tu na chuan ma mu ang hi an in pe the in la ne poin wei me hi a tan chingai lo wei re tan chingai lo chu wan chuan a te a mai ro ju chu accident um thut ta se ti sen ma mo na ka ron thu ani tum ta se khami a ka ro chuan screen sa um lo ka lo um lo to ka ni chu ta ka fang chuan helai da chatur lan ben ka da chatur ka ka chu claimin an aware le chu ngai ka ti
1: ani tak chu tun din hun a hian voluntary blood donation Mizoram big chung cha ngai hian in mathir enge future plan ani ang chu enge ma son na lo um zel don sor sarkar ang ang po in yang chu lai ka
0: kan mathir ber mo kan mathir ber chu a ma tra kan lo sui to fortune ni 100% voluntary ni the second do ni ti me ya a replacement ni lo se mo kan do ta tin i mizoram ta thing ve mi da ba enge kan ti han hi poisa lo petti ti kan ti ka professional donor te ka don ta ni ke ni jon ve lo ta ni me ya professional donor kan nei ve do tu zwan zun evbd na tum ber chu 100% voluntary blood donation ni the second do ma zo tu tu thailo zu ni do wa 99 da chu kan nak thlengang chu mo le ti kan ril ru amani chumi tu ro chuan tan le zu kan nga ya e ti to kan chu nga ya amar zu til pakhat chinga ka lo soi mai oma blood bank ka thok te an rim em mini chumi a wang chuan in dai lo na sa an tian technician an tlem tu doctor an tlem tu tu na blood bank lien ber kan nei chu civil hospital so ta hospital private hospital zon zon keter pa bu kan doctor pathum chen yom tan zon mo doctor pathum chen ma technician so bor ve le monom chok tan ka ka zan duty nga ya night duty ne nga ya chun duty nga ya he la ya component separator lo her pol ma ya ti kan a screen pol ma nga ya chun ke ma chuk pol ma nga ya tan thok tu so ma ve so in dai thi lo ko ni ka wang ta kan 100% ka da tin thi lo wa chu mi chu na ken ta chu replacement ka om zel ta ni chu ta ka chu replacement om lo na tu ri chun sarkar hin atan le zu la nga ya blood bank ka thum chak le zu al anga in ka shi zu chu kan ma thir ve chu ni chu kan nor chau chau bo kan e kan minister dai ti mi ten kan secretary te po kan nora blood bank doctor da tam zo kula technician da tam zo kula staff tam zo kan mo ita kan tieni zan zu nun na a khoi a wang in kan tie zu kan matir ve zu ni 100% ka
1: o tun din hun ai han blood bank ka district ni a mizoram a han la om la waturo ka ka
0: patum zo kan
1: patum zo na mo na tial nen ka ka om do nai to em ka ka ma so na tur til te om em ka la ka soi te ni
0: ka la ka zu kan minister da cha ka ka bi lo om tu zo be se la a om harin ka ring lo wi chu thil ma mo top kho kan nom le matter of life and death kan ting do kan i wang hian thì các ngày đàn chân các minister hiện ắt chặt bốc các chú vào chân ắt tỉ vật cả đình
1: ở sản xuất district anh nhìn na ở lại đây là wa thì à mai rồi chú sở cai chặt tất cả này anh nhìn hiện mình là tour ngay tại là nên chính khang cần soi individual donor à mai này anh á thì thiết sinh bệnh trang sẽ cần tâm tổ lực tu cái này thì à mai rồi chú war lệ zua zô cái là ít nhất rồi nên anh mai birthday poal tên anh em mình thi lom tour cái này poal tên cần anniversary tên anh em mình ông ta à mai rồi chú không biết là mà khang hay mi à NGO anh ta có a religious category kan ti do mi kami ami kami kan tinasa ve da uhle ka hian e individual anga pe hi atlem pha ini ringem
0: ringlo khala ka chumo han ngai tu awang fang la ke ma pon statistics ko nei ta kala sui ngam lo ka ti ka ko shan entidan sui tai la ngi ne ho e ktp mang mai do pui brans ktp son kum khata voi khat ba kan organize lo mo jethiem de jon sa way apo khui lai division mukhan kum khata voi khat ba kan organize lo lukani I kum tu tu va ne he lai ka special award kan pe do ka dikha tum tum de atang kan du va ne tan ka tu tu ani va ne jon an pe lo va in individual jo ti boy lo va ne ki ma point ka chiang ni ka chat lai hun kan ti me te ka pe ki ve thi lai itu ni har sanaka nei wan ka pe thei lauri ta i kum kata voi thum ka pe ni jun kan ko han na
1: akha engzat da nien ti kha ta thum da mo
0: a pe ka pe sa sa thei jun ki ma ka fakal mai han san na um lo kha kha i chu chu ka lo ti thin da na ni wa kha a thei ti ka chi nga helai chu excuse a thinking ka thalo ki
1: ai tak so a ani le zani na kan thu pui hi a thlona thisen pek pui mo na kha ani ta ni chuan atira changa ngai thalo ten om ta kin zani na kan in leng hi pularin ki ma general secretary association for voluntary blood donation mizoram ani a thlona thisen pek pui mo na kha na sa ta ki na tir lama chuan kan sei to ni amai ro chu thisen pe thei turin kan taksa te vong ulukang uti te kan ngai tha a birthday anniversary paslom eng shang shanga blood bank a thisen ipe chin ang uti te ka te ang khan kum khata voi ni changa voi thum pek thei ni a zu le rui thei thil ka in ven film kur a e taksa ti shi se la thisen pek war kha kan ti turani ti te kan ngai tha a ten no pui pasal nei turin enge thisen pekam nge kha thangang u ti tunlai khove langa na hlom ti dam theilo hiv te alo unboxia chuwan chuan thisen pek kha apoimo em em ya at thona thisen pek poimo na kha a zo na top ter ang the win min han chan sakle ta che
0: thisen pek poimo na big mo thisen thiang lim kher kha poimo ta ni chu chu thisen pek poimo na atan tan ta thisen ka wa pengo ta la entin nan nu pakhat kha rai chin engen kan do rai che po ko so imen now ne don ta thi na hor pal ta ni zok te chun thisen pe ka ngai ta blood bank ka khan stock sa on do chun tu mon khan kan va zon chu pangai ta ni wo e me de kan in pun chu pangai chu min nu a chun an puna an screen le an pe a kaden ti kol chung kha kanu kha tisen momoi lo chatla theini chung lo chung lo chatla lo tisen gan pemana ni poin khalaya taksa a vital organs gan to mi ni na akal te engi mukha a lo function lo to theini chu wang chun a hun taka tisen pe kha poi mota chu tu chun tisen thiang lim kha ngai si screen thap reng kha I engi kan da nge nge blood bank kan da nge angai kha kha citizens kan in dang in call tui cha kan in kan mo phut na ni di zain en thari la ka du khop mai ya tu do chuan ka ti sen ni ka pe fe thei ni ti kha ril ru pui la tu bi tu mi ti tu pe thei tu chuan kan tak sa vong thiang lim bo ki la ka du atin ti sen pe hian nu na chan hi ma mi dang ta mal som na thlen na ni ya tunge ipek isiat lo taktika lut nani i kashiat kurchun replacement ani chuwa jun kashiat lo ni tana ka valan te kha lali sun mi zong zong tana thisen na peyang che khan in ngai ve tai la chai ka shi ju ka a christian zi ka ti ka lut na kan soil ta de udoni che
1: lom om lut tuk alom um tuk khlai kha poimo khop meya tin nak tuk lama world blood donor day man turani alom man la tru zong zong te pokha du sakna kan lan nga la jani na ihun chep ta kara tira lom thugan soi to na in hun miron man pui theya kan lom em em tin jani na all india radio lo ngai thlatu zong zong te chunga khan lom thu kan soi e kan lom e

Hei, ka swan i zo ni na ri chen ve lo ri don ta da ri chen ve hi an chen tar de li chang lak chon kan ngai thla nga te chuan da ri atle na ko le chen ve chen tiang lung len hun kan manga he mi hun a hian mai ka zo sang zo la khiang te in leng zem la sak te kan ngai tha do na te chuan dar ko le min som ni hian du zual hun kan mang do na ni hun ron mang tu tur hi lal din pui ani hei ka swan i zo ni tuna chuan chan chin thar Dili trang lak chon, ilang ngay thang u.

0: tu lak nei thak ta kha min shit pui vesin ti la ni ron sa tu ko michael zo sang zo lak hiang te ni chu ti sung su zan in zan tiang lung len huna michael zo sang zo lak hiang te na leng zem la sa ka nei thak the de chu ni a ka so ni zo la tanga ti chu ani
1: hei hi akash wani aizol ani du zual tunjum du zual pathian faknal hlan huna chuan thakthing bazar aizol ami te hlathan kan ngai thla ho don ani
2: du zual pathian faknal hlathan hun thakthing ami te nen thakthinga dor kai te ang pui vei vak te nen hun kan mang ho don ani a heti lai hianin a nula Nalam mel chane umelo uma ani kan han thantir ma saber don ani kho ngai chanu I ming le event kamin han shil phutla
3: ka ping chu la ni nya selam venga um ka ni
2: a helai muna hianin a enge iti berchin
3: a mission venga han do kan sia ma
2: ale ale ni chanin a khalam kha chukan in zot thuilu tuk lawanga I la than na lampang kha la than na lampang tur kha kha han in zot velenga a inghlang e I thanang moi ti ber kha han thang phut meila
3: walal sai laba hla thin lunga thir jok chin ti kha ka du
2: cha than chana omem
3: a o ama sai laba shim shim hi kangai sang mo ba ka tyang ka I la rei to si ti em em a pathian eng eng ting e ka seyang ka sei fya thiam lo
4: mi in vong
3: o mi in vong ani na te ama tyang kho pa dei rei hi mo he wa han ma hi kangai sang to pa chu wang chan ama lo ngai sang tu te tenan lo ngai tha ve tan karon khan sak
2: le olenya sai law hi chu azai thiama tin chubaka ama hi invong em ema seisel na tur hi awang ve em bogani ti chuanin o ithla than longai thatura du te nei chuan han seile ngal meida
3: e longai thatura ka du da chu nungi bung kon te tp republic te o te mission veng thang te longai thak ka tan chuan sai law hi an ngai sang an ngai san ve em a vain karon thansa ka ni e

0: le ni chuanin nang po in ngun deuh ni lo ngai thanga i than sak tak ta zong zong pon an lo ngai tha tur ngai pokila kan lom lu tu ke
1: o ke po ka lom ye
0: ale tana chuan van lal sai la van thin lunga thir zok chin ti hla sak lo ngai thlang u

0: kapihi kan han than tir ve
1: si la rin chani kani ala te min tia mison veng thang ai zola kan oma
0: ani chu an sina kalau zona ang boka helai muna han enge ilo ti him him thak thinga hian
1: e nau pang school kal ka swaya hei ka nga ka
0: class ang zan nge a
1: class 1 le class 3 an ni ve to a
0: chanin ti han an ban hun an panian ban rwal hun ai hopui meizel ti na
1: tuan ka hopui meizel
0: a he don chu ma hian du zwal pathian fakna la than hunania englangi thanveng
1: tbc zai than puyan e asom reng che ti la sak kha kalau thlanga nge
0: a than chana omem
1: he la hi ro pui ka ti em ema pathian an englai puin min som renga an hena kal tur hian e min som renga ni ti achiang e be ma ka ngai thak ti po hian in ka du the e mani he la hi mo asa tu hian thin lung le ti tak je than asa box si a ka du e mani
0: ale ale ani chanin i i la than lo ngai tha tu ra du te nei chanin han soi le ngal meila
1: ngai tha tu te chu ka du chau me a mun sang sanga he thing tlang lampanga te po haulong lama te he mun tlang

0: kan han than tir zel anga khong ein chan nu iming le iveng kamin han shel vele phot mela
1: o kaming chu o te inya swa mission veng thanga kan om
0: a he tun chuma hian du zwal pathian fangna la than hunanya englangi than veng moi ti ber kha han thang vela
1: o imo zore makhyang te in khiwa na khyang ti la sakha kala uthlanga
0: than chana omem moi ti chan te kha omem
1: o e hela hi chu i ati chwa ti chang khan nal anal katya ahla thu cha ka ti bokamo ba ka zore ma hi he ama hi ngai san um katya azai nung ka ti
0: ane chutlan san po chale me chuanin ila than lo ngai thatura du te ne chuanin hansei le lok mela
1: i mission veng thanglama he kgp vela i ka chan kom chin te mo ti lo ngai tha ka tan ai an ming ka soi vek lo me nga chuan i kan chung te mun sang sang mi te le chan te ni mai
0: nang po in gun deu ni lo ngai tha nga i than sak tak i chan te chung te jong jong pon an lo ngai thatura ngai bokila kan lom lu tu ke o
1: le ke po ka lo me
0: ale tena chuan zo le makhyang te in khiwana khian ti hla thiam tak meya sak ilongai thangu

0: ô kan han chuk thale hleka heti la hian zet in store a hian kan luta ani hianin bungrua thil che sang sang men lo zuara I nge inchung khul mamo te makeup te no panglom thlengin anzor chikim khop me ani kan han thantir vele do ni heti la hianin nela mel thadeu me oma ani kan han thantir ma saberanga khonga in chanu I ming le iveng khamin han shil photla
1: op kan ya mission veng khanga
0: ano ti chuanin tunlai te in buaim dor lampang
1: a boy vaklo chutil tukin tha hi inshallah har re ulu tuka ton tha chu
0: ani chu halloween shal thei je uladu sakna kan hlan ngal chewa ti chuan hei tun chuma hian du zual pathian fakna la than hunanya englangi than veang
1: vanlal sailovan an william et ya sakha ka thlang
0: sailau hi azai thia mi ti shim shim nge ni a ala thu a te khanin andu chan te kha omem
1: o ala thu kha tha ka tia chan ba ga wa hi zai thiam ka ti ve shim shim
0: ngai thatu ra du te ine ichani han sei le ngal meila
1: o a hel ha moi lo ti ve tu te zong zong le ka chan missionary kal te I ming pui te ula moi te abik ta kin an lo ngai tha ka tan karon thang
0: ale ale nang po ingun de mi lo ngai tha anga ichante missionary te po chuanin an lo ngai tha tura ngai la ilo shil ve bo nga tiro chuanin ngun de lo ngai tha tura ngai bokila kan lom na tu ke o
1: ale kin pa kan lom me
0: ale tu na chuan wal sai la walal sai la van an vui lia me ti hla sak ilo ngai thang u

0: tichuanin kan han chuak chho leh hleka hetilah hianin thawmhnaw dawrah hian kan han luta. Tah hianin nula nge tih dawn chuanin tlem chuanin an upa ve deuh tawh chuang ka hria an ni kan han thlan tir dawn ni aw kapi te kan han thlan tir leh anga khawngain kapi i hming leh i veng khamin han silphot la
1: ma sawm zuali bungko nursery veng a teng kan ni
0: helai han dawri lo nei ve hrim hrim a
1: nei ve e
0: eng nam pang dawr nge
1: pangpar te puan than ti vel te a inpawlh nuai mai
0: chunia ni ti ti manga chang khani helai hi nangma dawr ni lo deu khang ka hria a chuanin ti chuan hei tun tu ma hian du zual pathian fakna la than hunania englangi than viang moi ti ber khan thlang vela.

0: zo rem a khyang te la min hmang ai lo wi thei lo ti ka lo thlang ang aw
1: han chana omem zo rem a hi ilo du ve shim shim nge ni a ala thua te khanin han du chan jaw te kha omem
0: a zo rem a khyang te hi zai thiam ka ti ba ka a hla hi anal ka ti chu chu ni mai
1: ale ale ni chanin ila than lo ngai tha tura du te inei chuanin han soi le ngal mela
0: thingtlang lampanga kan chung te tan ka thlan sak mayang
1: ale ale nang po ingun deun lo ngai thanga thingtlang lama i chung te po chu i lo shilanga ni pon lo ngai tha tura ngai pokila kan lom lo to ke
0: ole kai po ka lom me
1: ale ale te na chuan zore ma khyang te in min hmangai lo i thei lo ti la sak i lo ngai thang u